Chalo flavo chala fo mele si ufo ngale la mua mo le ne jao lua se fulu iba o me lua fe lua o no. O se pa ke chipo se chala fa atitau au to le tupe mo wele fa lawa mane pata. Pe una fulu fula ele min stau tupe ni kola Willis. Wa fa ongai Willis la na chala fa atitau au to le tupe mulu mulu le ne ipa ya inga e fa manino ilo na fa anau naunga ina ia mawani tupe fa asili. E ele mana chum changa luenga o tupe. E fa api ol pale ni o tupe ngalue al maa loo. E mafayo na choe mawai ni tupe fa asili ili lua afe lua valu lua afe lua iwa. Ma afaya e tau nuu. Ole a avea ma tupe fa asili e se fai ngaa maa loo I tutono tau sanga e se fulu. E maa fuono ole a si itia tupe maua mai la fonga. Ma uala I titi I fole pake te nailon tūlanga na fuafuaina. Pito silo na whaamani e ina na soifua malolo ina. Ile lima tesima le valu piliona ta la o tupe fau whaalu. E au fi ile lima tesima le lima piliona ta la. Ua si iti ai tupe mo au au nanga pito uluma po au au nanga tu usaa mo tanga ta la utele. E se fulu lima tesima le lima miliona ta la. Mole tau singa whaafua ma I moe ua lea o nga ieni tonga fitinga. Tolu fa miliona ta la mo tina e nunofo I fale ma I mo aso. E tolu, pea umona whana nau, ma le tolu tolu miliona tālai toi whaupopo I le polkalame mō wha ato le tauwhale, I le lima ono tau sanga le mātutua, wasui mai I le lima valu sa iai. E ono se lau valu se fulu miliona tāla mō ngā luenga titele le soifua māloloina. E au fie se potu fau e se lau lima valu moenga mōle whale ma I a whangarei, ngā luenga I Tauranga, Hawke's Bay, ma Palmerston North. O le isi iwa se lau tolu se fulu miliona tālā, Ole a faaluina ini masini fomo ngā luenga faa fomae, choi si itia ma faa lele ele te konolosi, faa pia manisi o mea mōle soifua maloloina e lea tunuu. E tasi tesi ma le fitu fitu piliona ta la, ole a faaluina e choi faa lau te leile awala I Waikato. Ua faa nganga ele malo le tasi tesi ma le o fitu lima piliona ta la I ngā luenga ali kiwi reol, ma ile tau sanga I luafe lua fitu, ile luafe tolu se fulu, ma le selau ma le fitu miliona ta la e faa lele ai a walo no fuafi. O whaupopo tupe moa o nga whaapia maa o o nga amata. Peita I wata au fili telo vai nga safso so anil malo I whaatupe moa o o nga maululunga. Lua pasene whaupopo ili tau sanga a sau mo tupe whaatinoi nga luenga. Ae tasi tesi malilima pasene whaupopo I vai nga tupe moa o o nga amata. Ia oa onga maualulunga po tertiary education e ye university e lua pasene ua whaopopo le whaatupenga momta au po amata. Po ni oa onga whaavae e tāpena I mua oa onga maualulunga ai ua whaanganga fo I le lua selau valus fulfa miliona tā la. Mo nisi avanoa whaopopo.

po mol chau sanga ni mal chau sanga asau wa ama chale malo ni pol kala mi fo mo awa onga fa pe ma se fa ilonga fo mo awa onga pe yo kolisi ma wa fa nga ngai le malo se chupe e chu samale lu se lau fa se fulu miliona cha la mole nga alwenga ya fiele awa onga fa ya onga e ono se fulu iva miliona cha la mole fa chau sanga awa cha mai chei o mai kolisi e fa ya awa onga moisi nga alwenga pe yo kamucha e lu se fulu wa fele awa fa inga wa fa ilo le cha la fa chau o chu le chupe le chu samale cha si piliona cha la fa sa o ina itu tono le fa chau sanga ili chau fingo le pol kalami lea ya o nga fuwa icha maichi mol chau sanga e chasi ya o nga maululunga e pei o universite e se lau lima sful jolu te simaleono miliona cha la mole Health New Zealand choi fa opo poe le va inga le leo le pui pui nga ofiso ta inga ilunga le internete fa amalo si hati le le pui pui nga fa amomonga ma fa alile ya I fa inga fa ate konolosi fa se lau fa se fulu fito miliona cha la mo fa le pui pui e va ayele si iti o le numero pango cha lima se fulu miliona cha la mo leo leo fa atino ina nga alwe nga ifia nga yai ma cha nga cha lau tele wa fa popo ina fa so soni mo le Pacific pe ona fa ilo le tala fa tsa o tu o le tu pe lo a fe lo ono ni sila ma le si ti tu pe fa anu mo le mata nga an wen o le pui pui nga fa pe ma le tu ti ma lo fa pe tu le va va ai I so li tu la fo no ma le pui pui nga pe tsa ai e lo tse si ma le valu miliona tsa la tu pe wa fa I ti ti le va nga tu pe mo le mata nga lwe nga o tsa nga tsa Pacific mo le isi fa tsa o sanga o le fa lo ine ni o sila le tsa si ti si ma le lo piliona tsa la I fa so soni mo no I fa fo le ne tsa sanga fa al tupe mai tsu sa mal se lau se fulu ono miliona cha la wo che le tsu ai nai lo le tsa sanga cha lwai wo fa cha chi e sel mtanga lwe nga mol vai fa fo ma fa cha wa inga le se lau se fulu miliona cha la I tupe so so ne fa lwe na mol va sa pacifica mol va sa initia mo tsa sanga e tolu a ma cha tsu le lua fe lua fitu ma le lua fe lua valu o le atele ina ia ile vai ngol pui pui nga ni sila va sa pacifica le ia fi tsu silia mal tolu tsu mal piliona cha la o tupe fou fa alu. O yeini tupe fou fa o popo mo le ofisa o teute, a wale o fai ngan wenga fa ape ma masini mo le nei tu langi, e tule mata I nai fi fata wa inga fwala o fasa aina, le olo fa o ngai na ili pasifika. Mo fe malanga inga, e se fulu valu miliona cha la, wa fa atulanga mo le fata o sanga, e fa malo si hati le isu su enga, a fa ngan solo ele malo se pili, le usa unola o fai to fa, o la folinga ma yeye telele avano e tue fa afo I fa malo si ai, pe tipo ti eita ngata pasifika. O yele fa mo imu ele malo ina ia o mai fali tupe, ini siua mai isi fa la potopotonga chau tupe, se la fonga fowe silia malilua se lau miliona cha la I tutono chau sangai fa. E tutongi ei tau au au nanga ye fa atino le fali tupe fa leo leo. E fa se lau lima se fulu miliona cha la ua fa anganga mo asu timu, po aso e fa le tono le suwa upe ate I ua tupu, mo le super code card tangata maatutua, ele oto ima mao e mafayona fa unga ino se ID, ua fa anganga le malo se tupe fa se fulu tono miliona cha la. Ina ia mafayona toi fa afo malilio wai kata tangata penisiona ilia fa inga fo, ma e mafayona fa unga ina e pe o laisene aveta avale, po oto si fo lau. E o atol tau sanga ilu afe tolu se fulu, o se iti ilu atol tolu se fulu piliona cha la. Le fa ato pengo le supa ani weta, ma walu ngato na ilo le lua se fulu piliona cha la, ile tau sanga ilu afe lua tolu, na fa amanino le minista o tupe, le le ayo ni suinga na faya le penisiona le neipaya inga, aena ye fa alia, o vaenga fa upfaya mfainga malo ye le faya lava ni suinga le penisiona, o le a umane, o la tau fa au popo la fonga tupulanga I tutongi, a ele I titie fo I la tau tupe maua pe ao ina malo lo, ele I fa ilo a ina le polisa le national, mo le supa ani weta mo le fainga balota, pe ita ina faila la tau fa tau sina tau sanga lua fe lua tolu, e si itie le tau sanga mo le pensiona ele ono fitu, pe ao atu ile tau sanga elua fe fa se fulu. Na faalia le itua ngai, o le tala fa atitau autu o le tupe mo le nei tau sanga, o su e ai lawa ele tangata ni usila. Le awala e ola matau si e ila tau lawa, e au noa masifi so soane. Tele tupe faalu I fale pui pui mali toko tele o jamaiti o la maatitiva, na sauno le ta ita o le labor Chris Hipkins, e le isi fuafuanga le malo o faya yai. O le itali eina le malo le fautua ngai ngalu e ngai au avaea, o au au nangai fiso soane I tangata maatitua, a inga matupulanga tala vou, si itia tau fale no fumautu. Tongi, ma polisi mo fale, watili fainga taile soifuanga mo ainga valu se fulu afe, na saunole so upu mo mta aptau tupe le leipa, pese ta Barbara Edmonds, e fa se fulu afe istanga tafa upopo uwale aini ngaluenga, talo na avea laksan ma pale mia, luo se fulu

fever no fang alwing and alwing a fau fali wale ai. Ona ona fai unga faya e out on nanga fau fali. Safa maunia malu and a fofwanga. Lea fa mucha lava no fang alwing a valua fifitsela my matang alwing al malo. A choice ao no Edmonds. Ele ola iltama aing and alwing a ye fa mucha. Ele sing alwing of a yef so sonny city o tau. Built on a full sea le paketi. To sign massa sound noanga Edmonds. O tu a ia cha mai tia o ngale fai ngā mālō e wha pia o wha ngā ila cho e wha pāle ni e tupia na mālō e ui ile tele o lato o i tāla fōlo o iai. Tu a tele cha mai tia o ngale fai ni a lato solo tite e i a ai o le atunu o e wha ilo ilo lato le tali e ino lfua fuanga pio na avi se ilea vanua le na mawhai na o ngā fua ile tau sanga muli muli ia o ngā maululunga pei o universite. Sa wha maoni ele tala wha atau au tu o le tupi le avi se ngā lea polisi sa manu ei tamaitia o ngā ilo lantau tau sanga muli muli ile universite ea o ngā fua ai. E si lia mali lua se lau tamaitia o ngā whai ala lantau solo tete Eden Eden ile asoa na nafi. Mana sa vali mai le universite o tako. O le whainga malo le leipa na amataina lea polisi le lua fesful valu. Sa whaatu pele tau sanga mō mua o lea onga. Na toi sui le whainga malo so whaatasi. Ma tu ua nga ile tau sanga muli muli. Amata mai le tau sanga taluai. Na sauno le pale mia tu yo sinavi maulu mto tua Christopher Laxen. E tali tonu le malo e sile ile tau Filipol Kalame. Ai avenisi o ia tupi ya wa onga o isi nga alwenga. Ita alonga. Ele mafayo na fisosoa ni amyo ngā mātua ye faitafitafo malai ta alo. Ia la tau whānau pio na saunua I Matthew Cooper le pula silo le sport Waikato. Na faya ia saunua ngā Cooper. Ona ni faafitau li na tutupua faale tono ile vaainga le tūlanga o ta alo ngai Waikato. E ama tamai lava I tua inga ni mātua I ni tamai te ta alo leanga. Isa ta alo ngala kapia tamai te lalo ta isfulfatau sanga le mātua. E o lava I ni ta alo ngala kapia liki a tupulanga na tolu lea sa talwai. Ona o ripoti upo na talafo ma le faa o lima I hopu hopu. Na faa fetaya e kupa le faa I unga le Waikato Junior Rugby League. Ma le lakapi iunia Waikato I le faa ni faa I unga ya bionga tangata I faa vivisi fafol malai. Ma ua lava fui pe ona sauno kupa o tangata matutua I e tapo I atu I fafo e le ta aalo ai a afia I le ta alonga. Ma afia tua I malangono o tupulanga o le ana o atu I fia ta aalo ma lato wo pe ona sauno kupa. Talafo ia ma le siu fongu na lau mua mo le nei tae au.

0: tonga fiti mawaruatu. Oli si fam talanga fafsota ili olua tasi lima ono tolu tolu fafa. Olua tasi lima ono tolu tolu fafa. Sekia digizel.
1: O se pulenga e mau I anga I whanua tau Pasifika, e ngā lulu e ai mautanga te peo oi. E fso soani I atu motu al Pasifika, a wāse lumana I manuia, le stala mo se avanoa mānaia. E mau avanoa whainga luenga I le Navy, Army, pole Air Force Careers.
0: Mane e nei whamanatu nā, e ole manau mia lawe ni usila na yalum whanau Pasifika I le ngata ole Army, ole Navy, mo le Air Force, I a le ngata voi leo lumtanga luenga ole leo e manau mia e nei tātou whanau. Ya mo le tele lava o nanga ka muta palama insinia le uta tufa long long le packet ya na wa tape na vol packet ina e menu ya fa na wi o fa I traits ya la u fa moli la u fa inga kapeta la u roofing la to wi fa I lunga o ta lunga fale ma to wi fale ya to mai umma na ya o nga umma tanga ta fa ye le ta fa ta fa tanga ta sa wol fa ya e le late le ita to mai pacifica Paul me ole o lava ya on o mai el malo na family yanga ya mo tato ole tapi na ina na ole isi fo I workforce pol vanga e tapi na ina mo le anga ilumnai e u fa solo na matua na I ka muta ma na I palama yo na I fai moli ya e mana I el tu family na tu to mai lise unga tu pulanga le ila loifo ya ole tato tato to il fale mata alo po ato lungo computer ma le PlayStation ya fa mo mo la benefit ye lo se met tauna ta u lava ya le mai yo fa nga lo nga tong tax yo le tato malo ni sila ya ma mo so to mai ya ma ta pe na yo e lava lo lu mana I tama ma te ina talvo lo tal no atu ye lo fa to nunga mo la ma tu ya ta to nga lo fa ta si ma tu ina ye menu ye to mai ya u na yo le fa la nga lo tu pe ya ma le malo ya nga lu ya la to O le verso neile na fatal noto I foie le fionga le ripule, stasio alo fa na ule tunu. I foie sana pisinisi I fau fale, le na fafonga ba iai. I a toi fafonga le talnoanga na, I se taimi po leva yaso pe aulia. E ilo I foie, I a to tele alo mfa na ule tunu, le umanuia le tunanga le na. O le mato unga luenga, o le fa manatu. O le tau longo longo, ya o le tata longo atu. Ya pe I foie le neva yaso, I a to tele o na I fa na ui wa fai uma universite. Ya elenga tele ya o wa onga mtata SS o neilan sful tasi le la la o tole lisi la fa au ya matatala tole le na ile auli ya wani fa manu yanga mola to ye wa I umle manu yel tong fai ma lo lava ya na fa au fo istasi o alo fo ye e tau ya ya o maliula si ona tama ya o le mitu mitanga le si ona tua a si ona tali ile ya ye utom fai ne ala fa na na I ule tom fai tau sanga le te u mari usiona tu al tau sanga le nei ya le na fa ulva ya son nei e mo le tuai fa mni anga mo tama o tai ese tuai malo malo la vale fina fina ya e we le yesi u tu ai la fa un ya na yesi u tina ya malo la vale fina na we u mo le u tom fai ya mo sa unga lo nga tau se yesi u tina ya me se lo mo na ya lu es fulta se minute u te el valu inicio tato fa si de silanga Ya fa fonga mai ni so fa se silanga nei mo le silfiere tunu. Te ita tu se ya tu fa se silanga mo mo le. Ya on ta ile sta tu pese. Fe al fa se silanga le na yo luma na nafi. Ya le usa lunga. O le fa se silanga nei ale a inga fasti Wellington. Ya ma le tsai mo le muli nei fa fonga fa se silanga nei le wa tone luva ya so fa sa la watu. Fo no tanga Wellington fast. E toi e fatalo fatu lpa ia o le mamalu o le mafutanga le fast Wellington e tupu matamali ia mese lasi lasi o le mafutanga. O le ato usuia le tato ufonotanga fa le masina ili aso mo le taimi o le ata ua. O le asto na ine ili asto lusifuru o me ili sefuru tasi ili tae awe o le lua ili awe uli. Ili Saint David si pitone ili numela lua al Britannia Street pitone ili o hat. Fa mole mole fa mnatu atu ili tulanga masani o tato ufonotanga e mese le tato ula fonga masani. Lo fangia le tua I teite yatu ro utu soifu ma so mata uola. Ia ulia le aso, ma le fala ur tele sa inia il teite I fono. Ia ma le laulau a fono le fast I Wellingtoni. A umala le fasi silanga le a suyo le lato ilang longo ina le HRPP. A una fafa fonga le le isi fasi silanga a le vahanga le fast I nei polirua. Ia fafa fonga mai. Ia una ou fapoipoi la au tu vanu e peyo le upu ya le malu ma le mame.

0: Ya e fatalo fatu ni tai ao malo lava sui foi ata uto malava lo mfai ona fa fong mai pelsa uto ar sui fong ona mo fi fi tsui fatalo fatu ni tai ao pokalami o tala la walunga al vayaso ya tsal tsono lo ota tu tau fai tu sa o mai le panuia mai lo tsa tu tsa mai le langi ya le vo fatsa si mai le fionga msanga tsal moresi tsa tsa no inicio mata upo po o vanga fo ilunga wenga sui fong ona mo fa lau tele atili Ia linga tei leo ni tala sala walunga ili neiva yaso I tutono ni usila ia male la lulangi malo so I fola ufio maku msanga.
1: Tala fa sabarina fa tala fa tfo itpa ima ulungo al tatu o fa fonga malo la vale so I fuma uma lulangi ma.
0: Malo, te lole piol tala fa atau au tu ula walo tu pele ai vese neiva yaso. Ia ai, tele fo ia vae nga e fia tue fa amani.
1: Tapena nga tato mune fo iwa yaso mwala yaso fo si tatano tue. Ole asu full version is avoid fa unga I le Victoria University e tato fainga pa anga mal university mane fo le ai ba felo initial um fa na fa winda la tu tam fainga o isi tol tau sanga fa tau sanga lima tau sanga o isi mo mo fa longa mo mo to fo I fa fa longa lo lua I o isi fo I o le masters I o isi to fo I fa le phd this fa longa longa tu Yeah, man, yeah, baba, yeah, to long a wait at all. Only to some more worth to tell any so far who stay me just sell out fast who fall out for you, like all from long what for in the DC. See, in the foil poly or a song of four. Yeah, I sat away, Molly Princess, only Malo Tonga in the poly. Yeah, people was one more long I for illy. Now for the fang of Failong, something of Failong, I like to own a family in. Only Sfutasila town, Yola Fatasimaya, finding a little. Here on my Tololo in a tula year, or swap of four in all I told Fa Wina, Yamalato Failonga or Moa. Yet Mania, I tune for any alum fan on his old tattoo of Fa Fonga. E mō mōritemi nā tātou wha a Salonga. Ia o nā avatoila I o swafo alam whānau o tō. Ia wha pia mā lātou wha ilonga o maua. E lana mea nō tāna nō si tāsi fō I o wha ia o ngai le investi. Ofisiri ei. Ua pōua mā whaise susu e ngai investi I mō mea o wha ilonga nei tu spasi le mō alam whānau. Ia mā wawa I tūlanga o ngā ruenga mā wha solonga fō I o suinga le wai nei. Wa ye singa lwenga le wa ma fu wa ave le ai ya inga lwenga a ye che wo umal tol tol sanga ya onga le le tama mal se ni e um baye le musinga lwenga u fai le ai nga lwen ye pio nai me na ya nga fu I fa tu pumana che la tu e ba ba ye a le tu langa na ta tu fa nga so longa ma ni fu fa tu moli o tau fa tu moli o tau langa wa ya lum fa nau yo an po fu so o ba ye se Saminga fo se fa ongo stas ya ole tulanga na yel ne va yaso ato le ngate la mua ai fa pena mai si no ta to ne ya te roa ole tulanga I ile I sa mua ya olo o nga lue pe a tam fa ya ina ia mo ye va nga ye mo mia ina ia fa fa ngo fie na ta tanga te sa mua ona mo fa sa la nga si fo ngo la mua ai ri ta fa ta wai ta ta e wa fa pe fai tu la le fa no lo mo tanga ti ol mo toi umbia ya straight as ye le le tang fo se a wal en fa ngasi le ti o ki ya no mo wala I ole yo

0: ya pe ole winga na le upuna ole loli ya ni tau ai atu le ai langa e tanga te tau wafo fia lo le mawai ya le la se me fa pena o lafo mo I tau wa ta tau wai le se me o mai fa pena le fengol pakiti ya la usa wasa un ole minsta al tupi ya le se me fa pena le tau sanga ole samul fa upunga ole fainga ma lo ni ole ta mu fai ina ia fai fa le le te talo tatu tupi ma fufuanga ina ia awaini te le tato o ita lafu ma vaenga ia. Awa vai tato ia Amerika. Lewa o le tolu suru iwa triliona, lana deficit, tupe vo ilele. E tele tupe fa alu lo tupe maua. Ah, maua se ta, a fa pe tasi triliona, ne wo bankrupt in malo ni sila. A fa pe o tu langana. Ai rai pe ye le popole, Amerika ia o te le loa pe, ye ye le temi mto e tinga ina ila o vai. In the mail, for him, for it out for he chose to sing a fight to find Tao Puya. It was he like fire seen a popole why he won a fee tell him tattoo. It ain't out America and out and out my mother lung. He old Vanga, your life, fight tell a potato, Miss Tao Tupi. All on the finger, my lawyer, tell ya or tell Sanga for Lily, a missia tell Sanga Munimuli or the finger, my lawyer for him, Palot. E ma toa I tufa mai a mai fa mana I ta lo tupi na ia fie fie tanga tam fa tu sina yo I palota. Ia e ia I stai mi laki a ia fu I stai mi fie ua fa fa so mali e mai le fa ingol palo e le ia muse si utoi anu tu ia ili. O le ala ia le mawoni si o toa inga mene fa ine le pati ile e ono le ta li le tanga tama a tonu I fuli tua I tanga te palota. Ya elua me to inga fainga fa pendei ola sa ole maula tu mai sa o ya ole si fa pia ya pole alta to me fa yo fa yo to ole fi fi tanga te ata to ya fa ilo la yo a ya os a pia ata to fa ilo la paketi ne ole lo la le to ole angai pole alto ai na lo li skwa pole la mai ale uta mai la to le ntu pe ya a pe o tu langa na Ya, ole me na le tu ai va va ya tu 17 na pe fo yo telefon ta ya ne pe yo. O isi va nga le le le e ole fa mu ni no le ta to va nga le so fo ma lo loin.
1: So fo ma lo loin.
0: Li ma tesi mo le valu ya billion ta la new spending po tu pe fo le mo fa po po ya la to a. Ya ma le to su fa million le I va nga fo le. Yo na isa we e lima tesima le lima ya biliona le ma le frontline service le ta ula to tangata le le pito fitau mita to fira mita to pe ta to tu fal mai yo unai fo mai yo unai teni fo mai tangata tau si mai ya ula to una le ta ula frontline services a le lima tesima le lima biliona le mo le fa tau sanga ilumana a tu sala e tasi tesima le lua ya fo ile fo yo biliona na le tsanga
1: ya
0: wa fa tsanga le fu fuanga ye ya ai fa lo ngoi pa tsa ni le lima tesi mo le lima biliona o tele ya tsa mantu e fa tsanga na vai vai ile tupe na a ile na tsanga tsas ya na mai lo le mai si vai nga na vai vai nga na le pe fa mo mo me la tso ya to su fa biliona na fa tsa mo la tso le na I
1: tina
0: ne sa mai tsanga e wo fa mo fana nau ye ina ye so so ni la to to singa full la to so fo malo lo ina male ye ma pepe
1: ona e pe ole mela msanga ina itina ya Christina pina na uma e enon fana wate e tua a e be leva ba to e tolu wa so neto e fa opopo em faina umina no fo na itina va va ai le to no fan ma
0: yo e boye mai le time is out ele time in fa pena in al fana wa ne yo lisia so ava to i man napkins ma napkini ya mo ma lo sia lu fa ala di ma lo sitina ma ne na yo te li lo po le men to ye pena so ye fu ala fa ta ile o so so ni fo ila to ya ma le va nga le o le pearl screening ya po le so nga fo yo to no tatu to to ma ta fa le o ya ole na o te tala mai le avalona o tuu mai lalo le lima sifuru wono tau sanga asa lima sifuru walua ngai lunga na e fai fuwai ya afa peo e whaanga longo mai a o tonu tau sanga le a misa le te mine le lima wono na I lunga a ele e fai asa upe al screeni fautu ina atu ina I alo e fai sa ua le fai fuwa le te mine a ya o tuu le lima sifuru wono tau sanga ya on sa imai o le ua
1: wa
0: mai le fol sanga le

0: kasa ju cham
1: oh mali e foi se foi na foi longa vai to ya
0: ya e foi assim na o mele e ta tu tanga tapi o mata na nga ia tuli tuli le creativity pi wo pi a tu mai se me ya na fa di liu le tanga na ma to ma na ia va
1: self was on in mata website o Stefano Siu po Siu Mangile
0: Master of Public Administration administration
1: and here o Stephanie Williamu Letalu
0: graduate diploma in teaching primary
1: Mawain Aquila
0: Master of Commerce, focusing on management.
1: Mana ya? But pati mai tato. Our master's name. We have a certificate now.
0: Postgraduate.
1: Yeah, ta foi mai lole ta di simu lole le le lo.
0: Toa tasi la.
1: Yeah, mo tato foi longa mulmuli ne la vatu. Feeling ole ye tao. It's what many people do sailing all about. That's it, Tato, Fayamalabatu. Oh, Grace Fale Tutulu.
0: Ole Doctor of Philosophy and Health. Yeah, ole quite long a pit of Mawalunga, it's Tomo or Onga for your New Zealand. Yeah, po University, yeah, ole Doctor of Philosophy. Yeah, pay fat poop for your totalianish. Yeah, ole PhD.
1: I all have tonua le paketi le na tala nol pokala me mo sa vi na tao life a popo fo ina pilion na tala I have fo ina benga na so fo maloluin ya ro tele ya le vango ya nga duenga nga lu e tonu na termini ya va to lo mal fai longa le pe fo popo mla sta la tong ya
0: ya sa o le le sa nga ma sa o le tu le le so fo maloluin ya po le half fo se tasi fo I ya e pewa tele fo ia le ia le alu o le a telo le paketi ia po le pacha le sata noina o lo ia fo ise se vai na tele o lo o lo tu o tu fo I le health ia talu mai ia le taimi o le covid ia manisi o me fa pena ia o le fa malosia ia ale ma o le fa ilongo se tasi fo io o na yo tato tanga ya matu ima na ya ar fai lunga pizza mau lunga mo
1: fai fi fi fi pat ya grace
0: palo
1: lava e mau el tam fai la tolen to yo fai si fai lunga ah umar mo mo fi u voi tam fai na tol ta usanga fa ta usanga
0: ole fai lunga le ole PhD ya pole doctor folos ole si fo I tol ta usanga na ya ai o tele o lola ya grace on a yela le full time total sum ya polo me ono le chele ona I tangata le faye ya le tule le doctor philosophy ya o nei tangata o fai fa now ya po o fai na wen ya oni shi tangata la fai ya le phd ya ma fai fo ima ma ainga ya ma ngalu wen ya e tu ula le la to phd le part time ya eh wore tolu la tsa sa ya e pe onu
1: ya
0: pe e un mia sina tse mi yo uno le tele le tse mi alu le I fai tang research methods ya me se foi la le tu sin o la tu manat ya eh fai sina fai ta
1: maloa a mola tnu to e fa malulu to ai te wo se sel fa le un to ni se o swafa e fa mol mole vini malta tu numero na le ofa tolu valu lipa le ofa tas ya on fa sa o tu e fa tai fo fa li ngale na fa sa o ma ye isi mo ye le no fa le o tu ye wa ole disi ye le o ye ni fa ma ma fa pon ko mo li o so so ni ya ole ta ta o tu le ta ita fo ma mla mba ingo ta tu ina ye fa fa ingo fi ye and ye le ba no ai ya o to fo yo you sa de le o tu yo so ya to ma ma na ye man wi tele level to lumana I a mesi fo ingal wenga la to wanga I onisi o to ta to nu na wo ye ingal wenga te mino fo ingal wenga I on port out ta no fo sitasi o lo wo fo ingal wenga I se fal tupe ye fo tu lo ta fo I fa ta mo lo fo le tele lo si fo tupe wa ta mo fi lo mo kesi ya Yeah, I be on my

0: Ama no ese ese o le wo mo mo fo ila to ne mo to mailia ya to tunwe ile ngata mo tanga tala bala to lona ainga ole ikalesia ole no ya masa mo ole mena de le ye fo ita to ya ai mo mo to mo le to fa malo ya ino sunga mo to fo I fo nga lwenga le university wa na fa pito ole ta to pacific team va yo ta to wa
1: yeah
0: sa wa ele mo mo isi va engal to inga man wi ele mo ta to
1: yeah sa li af ma sang o ta to nu e fu se vai temi sa sa o ta la no a to e fo ele le ta to por kalam ya ele temi fu sa o wa o nga fu ya o ya ya ele na temi ele tele tele ya le ya tanga ta pasifika sa fa ngal wenga university Ya ele tele tele fu ya ya tangata sa onga to no university or termini ya parta ya ele ali wo ovale se lau ya tangata lo fenga wenga it to no university ya a wo fa so solo to fu ilunga ya ta to no mera po se mele afi fa se lau wanga le afi dimo se lau le fa I o tangata pa a pasifika o lo wa onga
0: it to no
1: university
0: nani no mera le afi
1: pe pe afi fa se lau mon tupu ya on fai ama sui sui ya ya ai ole afi fa se lau afi dimo se lau a vai le lusfulu pe lusfulu lua mo tupu afi ya le afa I tangata o lo a onga I tutu ya e leo se a tatu ai e ilungo a e pepa e leo se numero tele ya ai faftai o le tamo faisho tatu ana yo tatu tangata Ia ole nā awhi whāse rau, ia e tele ana nā wa aia I te tōru universite. Pia ole māna, ia nā e, ia au isi tangata pi, ia tāua tō tele lātu, ia e se hase hata wai. Ia o nisi ole o whai online, ia e pe ole, ole māna I o tātou Pasifika. Ia pe whapsa ngā I a le whainga fō I o tātou fō I a tamo whainga te tōru universite. Ya ai ona mana ya na meli we af masanga tup tupua ya tato numero a lo o awai ile investe ya ma nishi fo yo lo o malu et ton ya et ton o investe
0: tu sala o la joye muli muli le na o nga ele policy fo le malo e fa tu pela to le tau sanga muli muli a
1: ya ole
0: ole wa le usui ne ile
1: ya ole ole temi ne ele I ele I ele mau mai ase tala po por meo ta mu u ia le na fu fu fu anga sa ai ole olo fa tsa tali pe po o
0: ole ne sa unir pa ke ti le o to le ve a no ingal wa tu le la so mo mo yu la ile ama tele tele fa tu pe ole to mo le va no le sa ye ai talu si ai mo ole afa mo mo le sa ma a ia na mi si ale ole afa mo le ole le tau sang ai to mo le fa ma lo ia fa mo le tfo I a mi si fo tau tua ma tua ele fa pe o It takes a village to raise a child. So, yeah, amata mai le tito avela onga amata avel kolisi o mai university. Yeah, le wo taula wo fa moi moi. Yeah, faire e manai le long weekend ni sami le. Yeah,
1: manai or fitau le le o le tami. Ole me mo ya wo ngalo fu ya ole long weekend ya ne wo fa mana tu mai o ya fu masang yo ma ne ya na ya mo fu se ma lo long a le au fa ngal wen ya ta tonu o nishi o tangata ele a wai ya tul fa un on fa ya sina tu mo fa un o ya sa ta ta ma fa fu ya u ya au mai tu tonu ne yo ta tu tangata ile ona la tava ia tu lawe ina inu fua avano ia ai ole tu la funu ar palangi mena o mir ticket ia ai la tu fuk saa motau su su e fuk ia se avano ia ole nganga fia fia e fainga ta ole fia awai atu fuk ia et tonu e fuk nisi wale mafai ona awai atu ono ngalwenga ia manisi fuk fufuang Ya mana ya la le aso o le fa mana to le aso na wo a le tupu
0: ya
1: fa mana to ta to ya le tele fo yo le te misalu ya e fa ye ma onga ya mse ya po le fa ya ina fo yo ta to tangat
0: o isu tangat en le la tupu le la to ai
1: ya sa o le
0: fa ya ina ya
1: moni ne te
0: ya Awa le faringa ia mo oe mo tau vaenga fo ia tapu vea mo ila tau tau ngā rue fata se le fo ino whiroa I. Whamalo tau ngā rue ngā whamalo ale.
1: Aftai.
0: Tau tua atu nuuma lang lang sua.

0: ini so alon fa na ole le fa manuia o te lo o te o lo te mire mutu to fifi ya
1: ole fifi anga le ma to a sa tatal no fu af masanga o o te mine yo lo ye ia se tasi fu yo alo pasifika o lo te fa atalia ya o sa ma ma futa mai ya ile te mio like titi to tonu o kolisi o se tasi fu yo alo ne po ro sa o ngai po ro college lotu fatali ya yeah, sa mata mai ya le mama futanga te mia o year 11 ya yeah. Yeah, pole form 5 for I mo ina to e tala novo ile fo itu ya yeah, ole me ole pu mo ya af masanga ya yeah, o pisa le ai ma se ma fo fo ole ole si alu le e a ma ya tu l'universite ya yeah, arte mi nei wa umalo na bachelor's mala na masters ala o fela na p lo a mata le phd
0: right.
1: O se fifianga la na ya tia ya o se tasi fo tana ta sa o so swanje ya la e wo o le temi o le tele o tana ta le phd o tele I fa to ama to ma futa in wo po le tau sanga lo na lua po tau sanga lo a o si alo le mai ipo ya o lo te fa ta tali ya ya po le temi fo na e mai fo ya ma na luna ya e le ro ya fo fo ngo le ri a lo te fi mana o te ya le temi fa o ai ya se ta si yo alo mai ya ila na phd ya se ta si na e te o la ta ato se ta la fo e mana ya o te lua u ma fe ave a isol ya o le se ta si sa ma nga lu mai le ya 11 ya ai fa o ula na phd so be fa penala ma to ma to telefoni so fa sa ma to ma futa te mio a un alcolis ya pe wo wo sa oil ta la a na yuta to tanga te ma sa ni un fi yo sa fo ma to mm.
0: Ola usa no nga ni fa ni fa ta le le ado le na nga lua ya ma so so ni e o le upa la ni fo it's better to give
1: yeah
0: then to receive
1: yeah
0: it, umonela et fa lo ay mo lo fi fi ana yeah. Ato to le na ta to mo e so so ni
1: yeah. Lo se ma, ya o le bona la vol fi fi ma lo to umma o fa ma lo la va
0: ya fa isa o tala muli muli mo ta po kala me fa mo you know
1: ya fa te la va af ma sanga ya fa te fo le pa yo sa mo lo fa fonga ya po lo mai mo mai foi a ile ta to por kala me ni ta ya ya ole vi inga fo ile ali ono wa fa ta nu man man wia ya ni si fo yo fo fuang ya wa fo ya onga ya it's to no investe ai mulia tule fa taile ta to tunu ta po yo faiva ya me se fo ile ta talo ya mo ima to lo nga lu et to no investe ya me se fo ya na yo ta to tanga ta pasifika ono o ave ola tu mata upu mulia tu fo ile nga fa tai af masanga ya male ofo inga luenga neit tono le Samo Capital Radio ya ono ava noa e mafayuna tatou tala noa e psoswani isio tatou tunu ina ia latou sila fia foi ia nisi foi o vaenga ta ua it tono le universite ya emese foi le neit taimi fa pitoa e fa ilo ai ia suafa ya oe foi ua fa ea ina foi ia I to tono le universite ya ole ma nei na ole si la fiol tato tu nu ya ona yo tato tanga ya ole vinga fo ile li ya ai tu ala lo tu fo ya tatalo mai pe ma tu ya ole no no ta inga ina ya fa au au pe ina ya to telefoni ni si ya pe telefoni ni si su afa e fa popo tato li a sa tala no ile le pule l'universite I fa un tek tas pe ma wole se lau fa su afa o tanga ta fa au mai vitoria a to talu le amatanga ya le ufa popo to I ma le sela ufa fa ta to pasifika ya talu si ia le lo fo le li ya me se fo ia le talu sanga si o tato o tunu ya ina ia to fa popo mai manishi mo ya te sema in le masino te sema ya e fa ta nu fo ia a le si fo fa ya e pe se fa ta se nga fa ta na ta to tunu ya a fa fo ye se a se au au nanga I mātou nei ia ua le tauta māli I le whaafonga ia po sila sila ia alofo mwha māngalu ia ai tatalo mai mo I mātou mātou tatalo fo imo si o tātou atunu ia au ati ute ma whaiva ia o whea ngai ai le aso ma le aso ia I alofo le tua whamanui ia peo si tala atu nā whamutanga nei tu nā le aso ma le aso ma le aso
0: ia o tātou pol kalambe nā o whamutai fo I le tanu anga nita e o mole sunga whaalinga le uta. If I told that to University of Victoria.